0: Arvit woman.
1: Hello?
2: Hello, Mali. Aha, mpotu jukura na eba, biko.
3: Hello? Inani ya neku?
2: Uwa kusin, agama kwa achige.
1: Hello?
2: Inani ya neku ubua?
3: Komanu, ikan na ahia?
2: Akam no na ahia. Manu ubua, ana mejizi Infinix Smart 20.
4: Na voice print noise reduction, onugiga adiwacha, sam, na banyagi mpotu.
2: Ewa izi mwusubu storage, omwane 4 gig RAM, mwekwa

Chioma, Ibu Ndioma na-ege ntị nọ n'oge akụwa nke na-abịara gị Somachi ụlọọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onitsha. Taata bụ Tọzdee ahịa afọ abalị 14 nke ọnwa Mee afọ 2026. Ọka akụkọ bụ Ogodike. Tupu anyị amalite, gere isiokwu ndị anyị ji mere akụkọ. Ụlọọrụ etu na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi, National Emergency Management Agency NEMA, akpọkugo gọọmenti steeti dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha malite usoro dịgasị mkpa maka igbochi ọdachi ide mmiri n'ime afọ a. Maazị Mohammed Hayatuddin abụgoro onye mbụ na mbụ gbatagoro ma weghachite akwụkwọ ikike ntozu akpọrọ nomination form maka iji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC zọọ ọkwa onye isi ala dịka nhọpụta ime ụlọ ya bụ otu pati na-akpụdebe nso n'ike n'ike. Gọọmenti Plateau State amago ọkwa nkwụsị iwu onye apụtakwala ezi ahụ amara na kansụl ime obodo Jos North nke steeti ahụ n'oge gara aga. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Nigerian Union of Teachers NUT, ekwupụtago nchekasị banyere ngụpụ ahụ gọọmenti etiti gụpụrụ ụmụ akwụkwọ niile na-achọ inweta ohere agụmakwụkwọ College of Education n'ule Unified Tertiary Matriculation Examination UTME. Gerezie akụkọ ụwa n'uju ya. Ụlọọrụ etu na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi, National Emergency Management Agency NEMA, akpọkugo gọọmenti steeti dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha malite usoro dịgasị mkpa maka igbochi ọdachi ide mmiri n'ime afọ a. Onye isi ya bụ ụlọọrụ NEMA bụ Oriakụ Zubaida Umar kpọrọ ya bụ oku n'ime akwụkwọ ozi ewepụtara. Ọ sị na usoro ndị ahụ a tụrụ anya na gọọmenti steeti dị iche iche ga-agbaso gụnyere itiwanyage uchu n'amụma mkpocha na nzacha a na-eme kwa ọnwa, ịdị na-ekpocha ọwa mmiri gasị, na ịkwalite ngalaba ụlọọrụ mgbata ọsọ enyemaka ya bụ State Emergency Management Agency ka ha kwudosie ike. Oriakụ Umar garakwa n'ihu kpọkuo ndị eze ọdịnala, ndị ndu otu ka dịgasị iche iche, ndị isi otu jikọtara ụmụ nwanyị na ụmụ na-eto eto, ndị ọrụ nta akụkọ nakwa ndị mmadụ ndị ọzọgasị ọnụ na-eru n'okwu ka ha nyere ụlọọrụ NEMA aka gbasaa ya bụ ozi ịdọ aka na ntị banyere ọdachi ide mmiri. Maazị Mohammed Hayatuddin abụgoro onye mbụ na mbụ gbatagoro ma weghachite akwụkwọ ikike ntozu akpọrọ nomination form maka iji aha otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC zọọ ọkwa onye isi ala dịka nhọpụta ime ụlọ ya bụ otu pati na-akpụdebe nso n'ike n'ike. Maazị Hayatuddin weghachitere ya bụ akwụkwọ ikike ụnyaahụ n'isi ụlọ ọrụ otu pati ADC dị na Abuja, bụkwa nke ọ debagoro ihe niile a tụrụ anya n'aka ya. Oge ọ na-agwa ọgbakọ ndị nkwado ya nọ ebe ahụ okwu, Hayatuddin kwere nkwa ibu agha megide ajọ ọnọdụ akụnụba Naijiria, kewapụta ohere ọrụ, dịkwa mee ka ọnọdụ nchekwa ndụ na akụnụba ụmụ afọ obodo a kawanye mma ma ọ bụrụ na atụnyere ya akwụkwọ vootu onyeisi ala Naijiria. Gọọmenti Plateau State amago ọkwa nkwụsị iwu onye apụtakwala ezi ahụ amara na kansụl ime obodo Jos North nke steeti ahụ n'oge gara aga. Amara ya bụ iwu onye apụtakwala ezi n'ihi mwakpo a wakporo obodo Anguwan Rukaba n'Ọdịnsa, ebe e gburu opekata mpe mmadụ 30, merụọ ụfọdụ ndị ọzọ ahụ. Ozi si n'aka kọmishọna steeti ahụ na-ahụ maka mgbasa ozi bụ Oriakụ Joyce Ranap kwuru na ha wepụrụ ya bụ mmachi n'ime oge ha nwetachara ozi ọnọdụ ịkawanye mma n'aka ndị ọrụ nchekwa nọ na okirikiri obodo ahụ. Kaosiladị, Oriakụ Ramnap kwuru na ya bụ iwu onye apụtakwala ezi ga na-amalite n'elekere 10 nke uhuruchi, kwụsị n'elekere 5 nke ụtụtụ kwa ụbọchị. Dịka gara n'ihu, kpọkuo ndị mmadụ niile ji mpara ahụ mere ebe obibi ka ha gbasie mbọ ike n'ọrụ irube isi na ya bụ usoro iwu, bịakwa na-enyere ndị ọrụ nchekwa aka. Otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Nigerian Union of Teachers NUT, ekwupụtago nchekasị banyere ngụpụ ahụ gọọmenti etiti gụpụrụ
ụmụ akwụkwọ niile na-achọ inweta ohere agụmakwụkwọ College of Education n'ule Unified Tertiary Matriculation Examination ya bụ UTME. Onyeisi oche otu ahụ jikọtara ndị ọrụ nkuzi bụ Maazị Titus Amba mere ka nke ahụ pụta ihe oge ọ na-ekwu okwu n'ọgbakọ ha chịkọbara na Abuja ụnyaahụ akpọrọ 21st Century Teachers Workshop site na njikọ aka ụlọ ọrụ Teachers Registration Council of Nigeria TRCN. Ọ sị na ya bụ ngụpụ isonye n'ule UTME nwere ike ibenata nkwanye ùgwù ụfọdụ ndị mmadụ na-enye ndị ọrụ nkuzi ka a ga-asị na ha bụ ndị itibaribọ. O kwuru na ndị isi ọchị gọọmenti etiti agaghị abaghị mbọ kpọtụrụ ndị isi otu ha dị iche iche jikọtara ndị ọrụ nkuzi tupu ha agbasoo ya bụ amụma ọhụrụ. Ndị ụlọ ọgbakọ omebe iwu Anambra State anabatago aha mmadụ 18 ahụ gọvanọ Chukwuma Soludo zitere ha maka ọkwa kọmishọna n'ọchịchị gọọmenti ya. Aha ndị kọmishọna ahụ gụnyere Ben Odemina Agriculture, Chukwuka Dibia Okoye Budget na Economic Planning, Udoji Amedu Culture Entertainment na Tourism, yana kwa Ekene Ogogua Education. Ndị ọzọ bụ Clem Aguiyi Environment, Izuchukwu Okafor Finance, Afam Obidike Health, Law Mefo Information, Tobeshukwu Nweke San Justice Attorney General, Ofonze Amuchazi San Lands, tinyere Vin Ezeaka Local Government na Community Affairs. Ha gbakwunyekwara Professor Charles Ofeegbu Petroleum na Mineral Resources, Chijoke Oseluka Ojukwu Fiscal Planning na Urban Development, Kasmia Agụmmadụ Power, Oke Ezeobi Works na Infrastructure, Edi Ibuzo Transport, Esther Onyekesi Women Affairs na Social Development, nakwa Patrick Ahamba Youth Development and Sports. Cheta na Soludo zigara ndị omebe iwu steeti a aha mmadụ 18 ahụ ka ha tụlee na abalị 5 nke ọnwa Mee afọ a. Ụlọikpe High Court nke Kwara State nwere isi ọnọdụ na Irorin amago otu onye ozi Chineke nyere aha ya dịka Prọfet Ajiboye Olayinka ikpe ma tụọ ya mkpọrọ ụwa tụwa n'ihi ebubo idina ụmụntakịrị ndị ụka ya mmadụ atọ, tinyere ụfọdụ n'ime ha ndị o wepụrụ afọ ime n'ụzọ megidere usoro iwu. Oge ọ na-enye nkabi ikpe na ya bụ okwu, ọkaikpe Gele kwuru na ngalaba ụlọikpe nkwụmọtọ steeti ahụ wetara ihe akaebe dị iche iche doro ewu na ọkụkọ anya, na-egosi na onye ozi Chineke ahụ ji ọkwa onyeisi ụlọụka Mission House of Divine Land of Joy and Prayer Ministry dị n'obodo Aga dị na mpaghara Gamo nke Ilorin, isi obodo Kwara steeti, dinara ụmụntakịrị atọ ahụ n'otu n'otu bịakwa tee ha ime n'ụzọ megidere usoro iwu. Ụlọikpe ahụ ji nnukwu iwe katọọ ajọ akparamagwa nwaamadi ahụ onye ozi Chineke ahụ bịakwa kwuo na enweghị mmadụ ọbụla dị ndụ n'elu ụwa kwesịrị ịnabata ụdị ajọ obi ahụ. Gọọmenti Delta steeti edugo mmadụ 11 n'ọrụ Permanent Secretary n'iyi ọrụ iji mejupụta ọnụọgụgụ ụfọdụ ndị mmadụ gbara arụkwaghị maọbụ laa ezumike nka n'ọchị gọọmenti steeti ahụ n'ọdị nsọ a. Ya bụ mmemme dum n'iyi ọrụ were ọnọdụ n'obi gọọmenti dị n'Asaba ụnyaahụ dọtara ọtụtụ ndị isi ọchị gọọmenti, ndị ọrụ nakwa ọtụtụ ndị mmadụ ndị zụgasị nwere agba ọnụ na-eru n'okwu. Oge ọ na-ekwu okwu na ya bụ mmemme, Gọvanọ Sheriff Oborevuori kwuru na ndị niile ahụ akpọnitere na ya bụ ọkwa Permanent Secretary tozuru etozu na-enweghị onye ọbụla n'ime ha akpọnitere n'ihi ịma mmadụ maọbụ n'ụzọ mkpụkọ ọbụla. Gọvanọ Oborevuori gwara ha ka ha tinye uchu n'ọrụ ha, bịakwa dọọ ha aka na ntị banyere ikwe ka ndị okwe ndọrọ ndọrọ ọchịchị tigharịa ha anya ka ha mee ihe na-ekwesịghị ekwesị. Ozi a ya ga mba ofesi. N'ozi a si Mpụgala, onye minista mba Britain okwu ahụike ọhanaeze dị n'aka bụ Maazị West Stretin agbago alụkwaghị m, dịka ọ gara n'ihu bụ onye isi ala mba ahụ bụ Kia Stama ka onye na-ekwesịghị ntụkwasị obi. Maazị Stretin kwuru
na obu ihe ziri ezi na onye obula nwere akọnu uche ekwesighi sonye na ọchịchị government obula Maazị Stama nọ n'isi ya. Nke ahụ na-abịa n'ime mkpụrụ ụbọchị ole ma ole kemgbe otu ndọrọndọrọ ọchịchị Labour Party nọ ugbu a na ọchịchị gọọmenti mba Britain jiri nwee ọgbaghara n'etiti ụfọdụ ndị isi ya bụ otu ka ha dagharịchara azụ na nhọpụta ọkwa kansụl ime ime obodo emere n'Ọdịnsa. Igbo ndị magere ntị ozi a ka ije wetere gị akụkọ ụwa nke taa n'isi njedebe gịnwachi isiokwu ndị mere anyị akụkọ. Anyị gwara gị na ụlọ ọrụ eti na-agbata ọsọ enyemaka n'oge ọdachi ya bụ National Emergency Management Agency NEMA akpụkọgo gọọmenti steeti dị iche iche n'okirikiri obodo a ka ha malite usoro dịgasị mkpa maka igbochi ọdachi ide mmiri n'ime afọ a. Maazị Mohammed Yahatudin abụgoro onye mbụ na mbụ gbatagoro ma weghachite akwụkwọ ikike ntozu akpọrọ nomination form maka iji aha otu ndọrọndọrọ ọchịchị African Democratic Congress ADC zọọkwa onye isi ala dịka nhọpụta ime ụlọ ya bụ otu pati na-akpụdebe nso n'ike n'ike. Na Plateau State ka isi wetere gozi na gọọmenti Plateau State amago ọkwa ịkwụsị iwu onye apụtakwala ezi ahụ amara na kansụl ime obodo Jos North nke steeti ahụ n'oge gara aga. N'ikpeazụ, otu jikọtara ndị ọrụ nkuzi n'akụkụ ala anyị dị iche iche, Nigeria Union of Teachers NUT ekwupụtago nchekasị banyere ngụpụ ahụ gọọmenti etiti gụpụgoro ụmụ akwụkwọ niile na-achọ inweta ohere agụmakwụkwọ College of Education n'ule Unified Tertiary Matriculation Examination UTME. Ebe a ka akụkọ ụwa nke taa bịara n'isi njedebe site na akụkọ ụwa bịara gị site na ụlọ ọrụ mgbasa ozi bụ Ọkaibe Sapiensia Onicha. N'aha ndị ọrụ anyị ndị sonyere aka dekọta akụkọ ndị ahụ, Ogodike bụ aha m, daalụ nne maka isonyere anyị. Mgbede ọma.